A hermano, ratín de cacua en cosman corregir. Guaran ratín de Dios. Ala tak tu cuban grela caush. Antes chalop chacuna chalop chacu chancro tatquang. Haan lisantil Biblia. Aran quanchis junel amados hermanos. Ulisantil musiqej también. Amados hermanos. Pero ángel iruna claat. Tasik ahpanonelay. Pero si la at yakas, yo kachino mek chokan, kwey benea kwanak toh, tak ohla kinchol marichangkat. Hermano, mak kwey benea nak tanum tak li chakelain, porque nak wishat kam sa musikeh mak achinarak. Mak es lisen sa ti hermano tanum tak li chakelain. Nak la at toh nakakwek akwip toh nanak li Dios sa la kaush, ahen chakwish. Pana reconcilio churul kakwa. Pats aten angkir heb lah papanel. Sikep lah li pastores. Dek dihok cekwish. Barkwin ng kataliman. Ke chukuna ka chukop sik angkili kakwa. Makwai bini nagtatkam chukuna kwa sa li sa ling kaos. Porke nagtatkam sa musikeh amaos hermanos chankero nagtakotong kain. Naklaat ta sach li Dios sa lakaus li Biblia na siya. Li nakam chiku nakwa sa musikeh na ok manong kiling kaus makaachik bali chido haan chiku na ok chirhok tising reb lah papanel kere tal at herman ko chanarah talikwin at na uro li us toho anak na shik na haan chik na ok chitsak tanang haan chik na ok chimakikwang na ok chok balip di rasritin na ok chok balip lah papanel. Utak snau chak sahili kwang kara salipaba pero takwil después anche ka ali kwal num nanum tanes manu ke chirul makhine snau ru li dios anche ka ali kwal kau chosh manun kil rob de sinkile li recha papa nel kabut amao serpanos porque skam chikansa musika li kamenak sa musika ka chikul tikre karones manu ma koi benea in atin hermano. Mak utasutan sa ikanghel kapo. Chapa ako ibigin ni Kristo Jesus. Di Dios ng katra. Di Dios ng katra. Amaos hermanos. Kakwi manaklaat. Mana reconcilio churuy kakwa. Nacholik ni Dios. Sa likon alain. Anain li ahatin li chulak toh sa lasik. Di choka chirap ingkel. Di choka chiskulbal. Nagkwibinig ating hermanos na klaat at kohlak lachor. O na klaat tamyeng tats ilirish lahat yuam. Ar kwang katrili atin na in. Chang kiro kwang katsik angkel li Diyos. Malaak kwa nakakwilal sa musikeh o malak siyo chiyo katyakhel. Naktanaw ro nak siyo chiyo katyakhel sa musikeh haan nak ngkachinarash kebal slokali Diyos. Kachinarashik sa likulto. Haan chikli di makahe na usik chirilbal. Meres ko chirilbal eh lah pelote nel. In lugar na tashik ay shlokali Diyos. Haan chikli makano kwi na shik na kechi ube. Mungkucha na kakwakta ating hermano porque o kachakhel sa musik. Pero mientre que laat toh na naksa chol kahen chakwish. Di Diyos narah kebala kakwilal li Kristo haan narah kebala kakwilal sa musikeh. Renak laat takwek ay sahil kebash lokal li Diyos. Hermanos y hermanas, anayin ratin li kakwa. Chisalin chol, chanchalin kaush, chanchalin kwam chokin chmangkiler, chokos solbal sa hong kumanil. Di atin ayin, mungkukah takwek kuyah kwilain, re chishunil, mungkushpanta na kunakah predikador, inka, liati na chal chokkeche kakunil misama o sirma. Porque li Dios narah kailbal, naklao kabako, chanchang kunak li chukwabeh, narah kailbal iskokal hulikwang shikakwilal, sahak shol, masada bi shol hunak li chukwabeh tao shakil hunak li shkachin, maamin, naraho shol, kamal li Dios misama o sirmanos, naklikwen kli ish na ok siyakal sa musikeh. Li Biblia na siya na sa li Genesis 6 na siya
Naklidios kira ho shori palitena mit nak heba aning kaane kesh kanash manu kili mausilar. Ho kana kesa cheru heb. Arena kekere tal hermanos ho kampe nak nashira tini kakwa mera ho tisi sholi santil musikeh di kwan erik inchan. La atro chochat santil musikeh. La atro chochi dios. Haban kakpitin kiakwe tsama atang akiril kakwa. Halita atang aning kakwe. Ahones makata truk manungkil. Selikona lain tihoko churuli kakwa. Mancho sya kwet hini makwal Dios. Anay la santil ating kakwa ning kastisi chisalin chol. Di choko chisol bal. Wech menep la tenamit kakwa li harup joke chabing kre chikulukre. Aba natin Dios. Lahat siya tang aning karhep. Marin chal kakwa. Kwan joke chinumek sa lichakhe lain sa musikeh. Pero nits ama cha kurios meo cha tang anihep at kakwa. Che kawuk li rokrok, renak tis kelalo al, chisay chol. Renak te eruhang, chik ebalis maye. Renak te eruhang kakwa Dios tang angkil halanchik atin Dios. Che sakip chol nak tis kelalo al atin kakwa. Aman at kakwa Jesus. Din kanabeb sa kurios meo, te isnaw te siyak kebaretal, Teshik teshak lichabilah manonel kahwila at ating Kristo Jesus. Habana kakwa, lahat kakwa riblareb lahat namit, kwang kaibs kakwilal sa kaibs chol, lakukin shishkebala lokal at inimahkwal Diyos. O chikokan, nakohlah kwa achor kineb lahat namit at kakwa. Banjo siya kwa ating Diyos, anayin liatin, ningkam chisalin chol, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Us mis amados hermanos, aneli atin, li jokin chiskambal, chisalin chol, unukuy menina klaat, chakula sa lakwa, li atin ay. Panchos re, nakalilok lah, puktisipal atin, Felicidad Estéreo, 104.5, na shtyal shkwe, kambal li chabil ay silal, chokakwe, li chabil na lep, to chokakwe ating hermano. O kanakwe, Naklat, chinak sa chol, hitang angkil, lilok lah putisipal atin na in, renak chikokain, sa akong kumunil yoko chilongkil kip, yoko chi siksik angkil likakwa lika Diyos. Diyos sa gukin, si ho ang chilu likakwa, sa kunak chilikonal. Amen. Amen.

Wala tang kakwah kaya ko na la deposito. Maras na kakwah kati ang angkila rin tis pa ha. Sis toh bali ka energia elektrita. Hermanos, hermanas. Concreto, concreto. Point.